Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento opno no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese wo yire no betena ase okunu no ngu. Ba stand de broka yama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesu retwam o any from for me no bi ba ni cheno omuti amusi ahuyamobo david ba na yesu bi sa won se